0: Obami Mo Achano Pedro Fubio. Prophet of Chad, Citizen of Christ Ministry International. Put you ja. I want them to know what you did for the new Chad. Roman Asori no. I will put you ja. I been feeling this now. Yet petrol land.
1: Maba.
0: Akwaba.
1: Yeah, media.
0: I'm going to say.
1: Yeah, media. Chair boko.
0: Good.
1: Ene ne. Nyam po chance yo china.
0: Chance yo china.
1: Wonderful. Yedi na miasi. What mean na ma vu ntia ma tenenka?
0: Na enna kasa.
1: Wonna kasa.
0: Na kala kasa.
1: Woni na ire kasa ai.
0: E kuya na kuya da.
1: Oba pa kuya chem.
0: Ada.
1: Last week ni ne kasa ai.
0: Ada.
1: Mini mi ra kasa ai.
0: Ada.
1: Daddy from say what to say. Oso pa ndo be dia ko bia ho ye.
0: Anka so mu ye.
1: Okay. Ya jangu ponse say radi ay adon no adome wa kwa ni nam ye mompae to me ni ahoden ra bedom ye ne kan odutua no mo si ye wunsha no asum dwe no ahoden no som aye be nam me so kasa wo yesu dim amen ya de kristo ase so adome no aboy apostle yonko John chapter 9 verse 1 ma min change quotation say ba kwa no me di ba kwa ni mama me fa wi ma ya de ba ko ye bi ba ko ya sara chapter 2 verse 1 ye ba ko
0: John chapter
1: 9 verse 1 tin angu pansham
0: nine
1: odo fo a wuchie mi anope e rede angu pon kan no nto anam emfansi ye e rade aboafo no odum ni power abrabo ne asichem be made na ase bia ye dia man e bia na adi tumu se bia dun kra de asai e no kra enipa ni so enipa adwene enipa nim de enim difo akra bo made aka twese sa na tie ne so ma meka se bin chirao ya na no kasem sha brabo aye bo mani mode bu mushi abaso na so babia tum di kakọ ya akuko du ya wantimi ansam wa chinche se wantimi ma wa chiyo na so bi hande se ujina ho babia utum di kakọ no na se udiro e kato se jina ho na ajina ho ntime nga do sa brabo na sei da bi ya ne mpanyi kwasa be mpo be wetimi so adentia e wo bi na wie bi bia mprempre mutu aso ko wani manka babia se odu ntimi no aya no danyame ase abraboni ase dia de na dane neni pe tia sie neni pe kone ni pe bani ya wuni pe neni pe wuni die aya danyame ase apostle yonko John chapter 9 verse 1 ntira ngupa ase
0: mo ni sempa tin crunch mu ba ko eko o se tifia se mu ni fe ni bi
1: yonko
0: na oritwe mu no odi pe bi a neni efra efri na wo mu
1: aha
0: na ne sue fo no bisa no se
1: wonderful
0: rabbi why na oye bona
1: yeah ase mi ni o
0: oyi
1: wasi afiafo ne katia ne se papa na eye dai na no kwase me se abofre ne ne aye sei ene kwase nka basa so abrabon ye wubo e kwantwe ni kwa de watu na nsu ya yirewo ye ma hutwa hutwa bre ya ne wani sukura biri na abetere wate ewade baye mwa ya dom obadu afi don todie ne ohane ani gwasie mu wasi obusa se papa na ye dai na akweda wona ne efra ni pade bori humo de ye adwuma koba nanso ni kapre dan hu se tim anytime bi ade so de bosi atwetwa no nanso no no opena cinema wo hu wani we so mako ni adwa titi se konti pa abrabo ni twa sie abrabo twa ne ma wo hu ne wonye wa abrabo na sa na nkopa ne hu so ya pa dia ye no odofu mi ni ba bi adu ya ni paka twa se ntimi ne ye ntino aka kire wo kra sa sa na tie na sei aya ne mpaniti asika sa adna tia mpo muyo e dese kase bebo ni na de ba bi e wadwe hubu aka yihu firi mu na wadi be mania ma ye dia ma wate wase no aka tia sa da bi we wani amfumso ba bi e wadu no
0: anaja
1: eno ana ma me na yefunso na baba na yefunso
0: na yesu bu ase
1: anko bi kra anko kameka no
0: enye oyi anani na
1: anko bi nko kameka no
0: ye bon na emum
1: ah
0: na emum
1: ah
0: said ye onyagopon nyuma
1: I want to win na munna ni adia ni awunna ni na said be ewrade dan sie be dos no obi tse ah ewrade amu aduani adia ewrade fra wo ntoma ewrade amu ahode de waye wi akasa Kristo to me dos no waye wi ampa nanke nipa ahode asa nipa nim die kra de nanke nkobi barabone mu ye die nipa be die kwa na ye dene na so ewrade ye mboro hufu tutu nipa na mo si ye no odi nipa fe don todie no ham ne she nipa ni monyamo ema baabi e wadu bi emu wabam ema hu eje kutan chese wuntimi mmobra mmobi kan chere wo sa da bi ema yade abeto so nka dwase yade wadie be ku nya abotre ade ba ko pene minim se yekono ma no ma kura mu mpa ye nipa bu okwa so na kukubia ne tie ne kukoshi osu bobofo de ewade ba ya do wutiri be ye ye wa abrabom de na nka wo pere hwe ewade de bam mawo koruma ba ko no tona sase wo ko no wo tona sase kase ekes no de ne ma nyere tu kwa no mo call London ba akwa we na aduma ba akwa na aduma na ofe no so difo ba akwa na aduma ba akwa na aduma na msuluman so so do maneko na so no kwasa msa de auto bet kwa de no sisihia na so we dia ya so de nkura yi kwa aduma no anga so ko pa aduma mo mo so de nkura na iko e so ye aduma kan won hu wodi po obo modo obede visa bia de kuta ne anzo ngoto tekito tekiti wa si mewia ne meko ana apostle me bua sa wutu kwa no wodi visa bia wu anto tekita kan ka be na kwa yakọ
0: bede wako
1: ubede wako enti ba bia wu kwa wunni mri de so busa
0: sa apostle wutu kwa
1: de bi uba bi bre mu agom kwa de present kwa de ma traffic enche no uba wodi oba gana has asisi a kwan na tere so a kwan na ba bia na she as president ba na she a police fo di anim yes montwem ho e bia na kwan na yes ka we kwa e be makwa ba beda ho e di pedu abrabom na mu ye di ma ni pasa da we di be bia kwan na ni pa ho odene ba bia wodira woton nura no mu acha senka woto awon to nya betre e bia woto kwan ka bia kan wo firi ho kabi ade ade akra na bowo na so re won bamba na dos nto be kure kura no be ye wi na obegye won wase na papa abranchi ya waye boni abofra we firo ma me na papa na nko pempense mum pense musa ni obe ya nko ba ka na asem be yeda na uranzi da bi we na abutre da bi enfiro ma me enfiro papa ba bi adu sa na bi awrade adanse be do hwengo fo bi ho na nipa wati asasa si yesa se na kristo ho bamba kwa nka no kwase se play kro mu hu mu bi na nko mu na tv so mai ba ko so so fui mi dem yo bi e minimu ade e so e Canada ha mba e minimu rofu ne di agro ne ko ba na se ana ka brofu na ze du ha meka
0: wo
1: so ni made
0: wo
1: so wa kan wo twen di kura de se mo bu na tietia no se wo twen di keke e radi ba bi e ko ye beti di pansa ba ka se ne we kwa we de ne bi e ga se kristo ne ma dum we radi ne bi e kwan ye o na me de ye tuma firifi a miti minisi kampa na nga me de ko ha dan na so radi dum fa mo bi ababa ma misika se me fa nko ha dan ba bi adu hia na me abasa e radi ba bi na ma bo so ma ne ma wie pa di amma o e radi ka cha ba msa ba m tu ku firi ba bi a wo ne ko wo asase a me hye o so uma me fi o firi o ba pa fi o firi o asase a me hye o kos o ko na ne wo fast lot di ne chi omo kodra assassins na lot se mi pe bonku mo hanse sanu atia na mpedifa ba bi abram kokofa na no kwasam se ayedene de amanno adentre no osri bosio ntongo nanso awade otudi pa na mo sie no mani pa abra bo wie paye no ba bo se afekwa wie ye no o no atwa no ba ye bebere mini ba bi e waduro mini mi de di paka ye abra bo ni asetra yedene de amanno nanso awade otutudi pa na mo sie no Abamana Sue ye. Genesis 21 verse 6. Os na sala so bi obetia sembi abesere dia ma mise rade mama sere anope rade ma won sere won fase dia nto wa furumu ma won hyewani munyam dia nan ka ye din rade ma ni nyambere ba dia na po asie na kwa mu nyina to rade mie kwamfa ma won hyewani munyam rade ma won si ni adanse se rade ma na simi ye rade ma woni ni wa danse se wa duma bo no ma ni ma ni na ye ye dia ni pa won se nan ke ye woni hu sa ye nkwa rade na ma na ba mu sa ni ni pa ho adin ti Isaiah 1 verse 19 was na sa mu mu beti ambedi asase ne so nipa ba bi o nyankopɔ de nipa du wa brabɔ ne ma sɛ nipa kanyaa ne ho enti Luke 5 verse 19 wasi si ye ne ntam ne si aduru me sɛ kawo ne adanse ye na nso nipa bi aba bedre de ha awurade mie kwa ne mfa ma wo awurade ma wo sika no fa ye dwe tire wa brabɔ mu awurade mu awale pa no ma na sum dwe ne kɛsɛ mfa ma wo awurade ma ne ma ye ne nya ade ne na ye mfa ma wo ebi ananka wo bere siku fi siku ananka ye dene papa wo ne wo nkwa ne kwa do ato asawara mwa jankwa na gu so de ne nkwa ni bedi ya de ne rede mo wane mu ase se wo pedi wane ya wo sho me ne rede be se ne ho ani munyam ba bi ya de ya dipa de be ka atwa se ntimi nye ye no kre enipa ne mu de ade anasa enipa na nsa apem ne nso apem ho ane bebe me rede ho de mmam ano pe rede nkasa ma no ndu fi don todie no hye wane munyam me de di fo chaade ye me wo aputu oja tie ne tie ne nka na me wo ato nsu ehre so fi dia jaji na me dom ye firi wo aputu oja tie and a page jimmy and a pembre and sure to be able from bra of the was a question never who are be se akwe ala mumuni me pacha u abi se samaya boy ya kese me pacha inchi dadia so waba be pie hefa ube siwa hefa anya gwantana abisi kusi anya gwantose kim wabye busa so pepe tuja kai mwambacho omufo ya me number betu danu afre papa me pacho me ba hore mafro ka me ka che driver nse onsi me junction ebi na me no gese uwa manso data no manso donto krom me pacho manso afra so manso ni panche mia me pacho manso akwesi so me pacho obadeji akwesi agura yesu manso nkana me pacho ba besi wanu ankwanta tia wa asembia ni akire ofa nwa kwanta ka se oba pituja fremene ne menkasa ebiara na ma bi se niwa dibia sna ba sokwa janshi wetwem bekwa udu bekwa yasi usi ya pa so oba pituja me pacho so fi metene nka no pera me kono me mema sem da fom papa me kono ho mentena se oba mi pa ne pa na de oba hia bia so ye na emi ntida wade na agokwaje ya wade no papa ne so wonsa oba ne papa no se ka ho fo oba no fa ne kokwa ne ne na ene san ke fane mam da bida bida bida bida enti wudi na nakura sa afia ene oyere fashe wa dwim pacho misropa wonu oba ate wan ya ene na ada ukomlem kwa ene oyere afos wudi misa
0: swimensa
1: ozai
0: remans
1: matim mama na tietia
0: sane ohodo da
1: ani awale bebele agugu
0: remans
1: baso mi asapa
0: onyare ye manyare oba
1: je fane se January, February, March.
0: 90 days.
1: 90 days. Na no who can ya na. Wabani na Bemani Nale. Beman is Waban Besam no day we had a made no other powers. Debbie Debbie Debbie no na. Sabusumi and Sam. It's be a March crank be a April, May, June, said Junior woman.
0: She gugui.
1: And she gugui awa at your Ghana, yes, you have VA. And she to be Jaguana pay. Now it is one when I was swimming and son, that's how I let a goo. Apostle is a senator, but our labor bregu, Bacho.
0: So,
1: what he names our labor bregu?
0: Say, Yari.
1: Hi, I was born, my bosom, and I was swimming, she are fit. Only Ocrucian, I don't.
0: A buffoon, quoi.
1: Ah, buffoon. If you can't be married, you must say. If you can't be married in your coma,
0: be man, Yari. Obanyare.
1: Aha.
0: Akontu sembinim.
1: Aha.
0: Sebi abema tukwain.
1: Mesi bi anabema ni mwako huma.
0: Mwoti daba ako.
1: Ema bebrebe binum.
0: Egu.
1: Se wa mbo ako huma bakaswa wanu nada.
0: Egu.
1: Ibe anabema ni edumase. Abema ni suwini mkasade. Eni mitila abema ni yeza.
0: Abema suyare.
1: Aha. Wede wanyali. Ndemo bi anedumase. Na kwa huma se mu enye.
0: Nchese. Kwa huma ni huwa nchese.
1: Sa.
0: Debi debi.
1: Aposa ni mpacho. Ma ema etie ye. Ye yire. Ye yire num. Ye maminum. Na ahima num. Ye ma emma etie ye omuno mukuru no munna
0: emre mugu
1: a evase busume busume ne busume nsa de na akatro
0: botu wase egu

anyi mu afi grace ase nda ye babo ne sa anya ize kura obi o ye involve ya ko ban pa cho me sori betu aso wan pa cho e ba cho me sori amogi di brown ne akoya arrangement preparation towards the match no le mo man fa

ati me koma ke di nua abetua so na mama we Vincent number 8 to 10 sharp at the first match in a bro you here right after the match and easy cry wo bia fa no wunya jesse ni bia mpa chope bi she anya se wo pese ye fru bia bre fre me na me ame mobi gana we ni wea watua na me de mo na se amfa na me re nya me sika ba ori abafa and do ni jesse ni bia fre me na me anka sa me mobi kama kama pa na bi bia anka so toti pa wo bia fa no wunshem na ramba jo bra na wemza re na yesi mi so ama yesi boss ama

odi okusia pia na na apia kubi on free pipiase ena on free tra piase na so on nam o kodi okusia oni o kodi okusia pia na na apia kubi on free pipiase ena on free tra piase na so on nam cheja papia apia kubi na na kusia piase dojuma na nya pipiase ena tra piase fo on nam cheja papia.